by mo sure fun wi pe ki oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si olara ki oluwa ki o saanu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun ole alaafia alaafia ninu ako ara re alaafia ninu ile.

0: Lapis Elam Radio. This is Lapis Elam Radio. Let us love on God a little more.
1: Thank you, Jesus, the God of all flesh. Oba gbogbo aye, oba gbogbo eyan, oba lori ohun gbogbo, aseda, akoja, adeja, mori mori to mori omo tuntun, oro gbenu omo eyan fohun, o gbenu won de asola, o gbenu mi soho. Ongbenu mi fun ongbenu mi shogo ongbenu mi soro imole laarin okukun birimu birimu birimu ekeni ninu ina ileru yango yaju okunrin okun owo ke mbere bija awuwo ma se pe wiwo lule bi atse ileke tanto bi owo ti bi tanto bi olejo won ti da. Ọlọ́run àgbáyé ọba tí gbogbo ayé ń pẹ́bọ òkìkì mọ́lẹ̀ ohun olúwa mú àgbà gbọ̀nrín bí ohun olúwa fa igi kédárì ya àtúntú wò àwa má rí ìdí. Wow, kabiyesi o kabiyesi o alade ola alade oko alade imole alade bede bede bi eni lani oke giri woti ka satani laya igi lati wogi wewe tu sosori abere to soro pe mi fosun ati aje ibembe ilu to soro olufe sujo oba lori aye oba ni gbogbo orun imole teni keni ole tuwo imole ti oju ole ri ni oba mi o baba mi o oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mamma awo to la oku pupaja awo to fa igi kedari ya emi inu re lowo di jeriko lule

0: bless
1: you. Thank you, Jesus. The God of all flesh. Oba gbogbo aye. Oba gbogbo eyan. Oba lori ohun gbogbo. Aseda. Akoja. Adeja. Mori mori to mori omo tuntun. Oro gbe nu omo eyan fohun. Ogbe nu won de asola. O gbe nu mi shogo. O gbe nu mi fohun. O gbe nu mi shogo. O gbe nu mi soro. Imole laarin okukun birimu birimu birimu. Ekerin ninu ina ileru. Yango yaju. Okunrin okun o. Owo ke mbere bi ija. Awuwo ma se pe. Wiwo lule bi atse ileke. Tanto bi won ti bi. Tanto bi olejo won ti da. Olorun agbaye. Oba ti gbogbo aye n pebo. Okiki mole. Ohun Oluwa mu agba porin bi. Ohun Oluwa fa igi kedari ya. Ah, atuntuwo. Awa mari idi. Ba wa o wa o wa o wa o wa o wa o. A o le ri otan. Ijinle. Ijinle. Ijinle tani kani o le tuwo. O koja omo ori. O koja akika. Ah, omo ori wa o le sakawe bo se tobi to. Bo se dara to. Bo se lewa to. Ah, we wa lu le mi ate ileke. Kabiyesio, ah, kabiyesio. Alade ola, ah, alade oko, alade imole. Alade bede bede bi eni lanyi, oke giri wotika satani laya. Igi lati wogi wewe tu tu tu tu tu. Ah, so sori abere to soro kwe mi poshu ati aje. Ibembel ilu, to soro lu fe sujo. Oba lori aye. Oba ni gbogbo orun imole tani kani one tuwo imole ti oju ole ri ni o ah oba mi o baba mi o oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mama awon to la okupu paja awon to fa igi kedari ya. Emi inu re lowo di Jericho lule. Yeah.